Presida serakina uleng nuntun pi kayune pang mesikian setate ngeras titi mekayun sane becik.